0: bi yemi o ba si eyika otun eyika o si pe iyemi si olorun mo gbe oga mo dupe pe okun mo so ipo se iwo nikan soso ni atobiju iwo nikan soso ni ologu ajobo iwo nikan soso ni mori mori ti ma mori omo titun ada ogo ati ola pada fun ole kan na olorun gba ope wa ogo ni fun o jesu eyin omo olorun e wa dide ne pelu owo to nbe lowo yin iwo lo lowo isa owo ile mi omo so tele si bi mo si se so tele si o dide dan ko ra jeje un lo se yi bi yin ba ti gbadura si tan e fi pamọ sinu bibeli yin bo ti e je pa won ko mu ti won pade mi lori facebook ma tun so tele si a fe se nkan kan ta se ni agbara olohun nigba ta ba dori facebook e gbe anointing won yin wa anointing won ti mo fun yin lana ati to ti wa lowo yin o dekunle e pafras le ti mi ba pade e mu owo yen dani kan mu leti enikan ni so owo leti owo leti bibeli ni eye ni owo gbogbo eni to mu owo dani bo se mu owo dani laaro yi mo so tele si ayan mo re pe ilekun owo ko si fun o gbogbo eni to mu owo dani wa lowo lowo ninu ose yi wa baje wa raje jeun owo eye ni bibeli pe o ya ba fun baba ati mama yi ki owo ko mo ja onitan mo mama yi fishan re ala re in to fe fowo se ki emi mimo ko yonde fun o ipinu olorun fun aye re o di mimu se wa gbo o ebi oni pa o lose yi gbogbo bi ti owo re ha si ko bere si jade in the name of Jesus Christ e wa gbe ese merin si waju na owo yen soke wa ni bayi ni oluwa wi owo sore mi lose yi owo sore mi losu yi owo ma ni olowo ni mi o ni ni o lorun e n ba lowo lorun lo je gbese asemu lato ni lo ipinu olorun fun aye re ko di mimu se in the name of God the Father, God the Son and God the Holy Ghost in Jesus name owo yen lo fi pamọ e je n fele iwole mo nbo ki n to soro die
1: baba mi e ka ro o mo ti leri o olorun ti fun mi leri je labe pe yin o mo dupe lowo olorun mo dupe lowo olorun